0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, we get 14 minutes after 8 o'clock. This Hawang Mo Ang Beat. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati sa Lasa, Swag sa Bulsa. Eto, ikaw muna, sweethearts, bago tayo magpatuloy sa ating mga ginagawa, pakinggan nyo muna ito, ha? Ang hassle ng mga patong na Fisno. May patong na nga mag-cash in kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus kapag kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants, katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-register, makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ang ng load for select G-Load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ng mga patong dahil tipid na sa free cash and partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM, 0272139999 for other networks or other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Subject to payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Yun ang mismo eh. Masyagto. Ito na, last hour ng ating program on this very beautiful Wednesday morning. Sweethearts, kumusta? Ano ng balita? Ano ng update dyan sa inyo? Relax, relax muna. Yung mga estudyante nilang walang pasok, relax din siyempre yung mga magulang niyan. Diba? Pero bukas, balik na siya. Teka muna, yung mga estudyante natin nakaralags, ha? Teka muna, review nyo, review, review. Kasi tomorrow malamang ang exam niya. Magandang morning po! Sa ating last hour, ako pa rin to, ha? Jason Steele pa rin doing the show and giving you the hits until 9 o'clock. Ano man ang inyong plano para po sa araw na ito na Miyerkules? Eh, syempre, baka may load ka dyan. I-text mo ko. Ha? 0961-8924-927. Eto, magandang umaga sa Arabella. Okay, Arabella, magandang umaga sa iyo. Good luck daw sa examination mo. Ha? Thank you so much for listening. Eto, magandang umaga rin. Happy 31st wedding anniversary kay Ben. Ben ba? Ben and Rose. Tama ba yun? Oh, thank you, mga taga, ano to? Puntod! Yun, maraming salamat po sa inyong pagpamina diha sa may Puntod. Alright, another break is in you. Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayon sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.700 FM, Cagayan de Oro City, 93.700 FM, Bukidnon, we got 29 minutes after 8 o'clock, and that's Rob Daniel for you, Miss. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Ito na nga, sweethearts. Ay, kinig sa atin ang ano, ang Raptor Taxi Analu. O, Vision Oktubre. Magandang umaga. Maraming salamat. Ang pink kanunay. Sa lahat ng mga taxi drivers natin ngayon, ay, yung mga rumarantsada na, yung mga pumapasada. O, good morning! Kumusta kayo lahat dyan, mga guaps? Mga gwapo natin mga taxi drivers. Hindi na mga taxi drivers, kundi lahat na drivers na pumapasada na ngayon. Mga nagwadwadasan. Mag-ingat ha. Dahan-dahan lamang sa pagmamaneho. But anyway, thank you ha sa inyong palagi pagtutok sa atin. Yung mga monitors ninyo, lagi pinaka-hard FM. Dagang salamat ha sa inyong pagpaminaw. Sana'y swerte ang inyong pagbiyahe. Speaking of driver, batiin natin ang isang good morning. Etong si Douglas ng Normin Transco Taxi. Shoutout daw siya sa Robinson Boys. Oh, kapamino, balubal CDO. Oh, magandang umaga sa inyo, ha? Bilis, ha? Oh, bilis mag-text, ha? Si Jimmy Coloso din. Sir Jimmy Coloso ng Normin Transco Taxi din to, eh. Oh, si Sir Jimmy, magandang umaga. Dagang salamat, ha? Daming taxi drivers na nakikinig ngayon, ba? Ay, yung mga taxi drivers, hindi pa nakasali, ha, sa ating The Price is Rise Overload. Alam nyo nang gagawin. Pangalan nyo lamang at pangalan ng taxi. I-text nyo lamang, ha, sa ating text line para makasali po kayo. 8:30 na ang ating oras. Wait lang. Eto na nga, eh. Alamin muna natin. Talking about drivers, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Steel. Kanina, galing, nakapunta po tayo ng El Salvador. May kaluwaga naman pagdating dyan sa Opol, Kinasangan, Ipunan Highway. Maliban na lang dyan sa banda po ng Bulwa, Jason, may slow-moving. Diretso-diretso tayo, papunta ng Patag. Sa Patag, may slow-moving din, Jason, lalo na yung papunta po ng Bilyarin Street. Diretso-diretso tayo hanggang nakarating tayo ng Diabora Street. Lalo na po dyan sa banda po ng Diabora na ating bridge station. Yung galing ng Diabora, papasok ng Diabora Bridge, papunta po ng Baminta Carmen. May build-up na po dyan sa ngayon, Jason, hanggang nakarating tayo ng pabalik ng Baminta. May kaluwagan pa man na naman hanggang nakarating tayo ng RNP lines. Stop and go lang po yung masasakyan

0: Ayun, Jason, may slow moving pa rin dito sa ngayon.
1: Alright, sige, ingatan na pasaya, Rod. Ingatan na pagmamaneho. Thank you sa iyong report, HBG Joseph Y. Curatranaro ng MRG Taxi.
0: Ayan ang lintis ito.

0: 92.7 FM, che grande ora seri, 93.7 FM, che non, hey, that's a pain of Ophelia, Taylor Swift for you, ang ora sa atin, 8:43 at the clock, ora sa atin sa atin, ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, and also brought to us by Shopee, enjoy sunit data deals with pinakamurang data sa Shopee, mag-load na! Ah, ganda kumaga. Ang hiling sa atin ang ano, ang ANZ Fire Extinguisher Training. Located po ito sa may NSA Phase 1 Kauswagan. Magandang kumaga po. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayan o, oh, talaga namang tutok na tutok. At nagalanog-lanog. O, oh, ang kanilang monitor dyan sa may ANZ Fire Extinguisher. Good morning, TYTY, sa inyong pagpaminaw dihang napita. Ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan ngayon. Siyempre, yung mga nasa bahay, yung mga tipong naglilinis na naman pagkatapos ng isang mahabang preparasyon sa kanilang mga estudyante pumasok na. As usual, di ba? The usual things every day. Ano pa nga ba? Bahay duties. Di ba? O, 844, paminaw na. Eh, swerte ka kasi mapapakinggan mo. Baka pangalan mo yung mabunod ko. Eto na, mamimigyan na tayo ng papremyo. Okay, bakit ayaw mong tumunog, ha? Bakit ayaw mong tunog? Naunsa ba niya? Hello? Yun. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Ha? Bagal na nung ating daga rito. Mahina na tumakbo yung daga natin dito. Yung ating mouse. Anyway, eto na. Pili tayo ng lugar kung saan tayo pupunod. Roleta, select. Ang aming studio, nasa may FICO kami ha. FICO Admin Building, Pabenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay ng West City Central School. Oops! Barangay Carmen! Puro tayo sa dropbox ng Carmen. Tuara! Ang address, Zone 12 Carmen. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Dindo de la Rita. Dindo de la Rita, congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka dito para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa iniatin sa atin ng Cabinet Surprises, where your peso gets more value. 8:46, and for a break, magbabalik pa tayo. Huling mga minuto ng ating program. Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Mag-uyo, sir.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Dari 2.7 FM kagayan di Oro City, dari 3.7 FM Buginon. Apat na minuto bago sumamit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Enjoy nyo ang inyong Miyerkules, mga sweethearts. Siyempre, ito pa po si Dr. Hart at si George para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga paborito mga love songs. I'll be seeing you guys again on the Thursday. Wala ako bukas eh, kasi nasa Civic Military Parade po ako. Okay, so maraming salamat. Enjoy mo ang iyong araw. Mainit na naman ha, magdala ng payong kalo. Oh, inom na maraming tubig. I-follow nyo ako sa aking Facebook page ha, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's a Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele. Maraming salamat. Magpadayon sa magpaminaw mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi taktika ni dating Office of the Vice President OVP Special Disbursing Officer Gene Acosta ang paggamit ng Bisaya sa kanyang testimonyo sa impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Pua, mas komportable si Acosta sa Bisaya at ganito rin anya ang naging preference niya sa mga naunang pagdinig sa Kamara. Sinabi ni Pua na halos kapareho lamang ng dati nitong testimonyo sa Kamara ang mga sinabi ni Acosta sa Senado, kaya naging maikli ang cross examination ng defense. Binigyan din niyang walang intensyong taktikal ang paggamit ng naturang wika sa paglilitis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de 93.7 Hearts FM Bukidnon. It's a Wednesday, beautiful Wednesday, 26th of August. Kamusta naman? Happy morning sa lahat ng mga nakatutok ngayon. And also through our online application, ang Hearts FM Philippines, magandang umaga po. Ano na? Busy na ba? Pitang pista? Well, we will be busy as well in giving you all your favorite love songs till 11 o'clock. This is George together with Dr. Hart. Kami na. Oh, kami na ginang bahala, ha? Basta kayo din ang bahala sa mga thoughts ninyo. Dahil we will be also talking about our question of the heart. Ready ka na ba? Ah, diba? Papipiliin na naman kita. Alin ba dito? Sweethearts, okay ba sa'yo? Mas pipiliin mo bang mahalin ng sobra? O mahalin ng tama? Asan ka? Sa sobra o sa tama? Let's go. Let's go and hear your take over our question of the heart. You better text us sa ating mga text lines 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, follow, like, and share, comment dun po sa post natin at mag-message through our messenger Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 9:12 ang ating oras. And Jolina Magdangal, kapag ako ay nagmahal, you better hear this song and more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:31 ang ating oras, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ang ganda ng kanta, dahil mahal kita. Gusto mo ba yung pagmamahal na tama o yung pagmamahal na sobra? Alam mo yung pagmamahal na sakto lang, tama, you know, the right love. At dun tayo sa umaapaw, siksik, liglig na pagmamahal. You better choose one. But yeah, it's hard to choose, George. I know. And I'll be with you till 11 o'clock. Dahil nga mga love songs na tayo. Music from the heart. Medyo solo flight muna ako ngayon, ha? Hi to 3854. Shout out. Shout out lagi. Oh, lagi. sa mga sastre sa May Carmen, si Wayne Jobo, si Ronel Efren, si Ramil, si Joy, si Jeje, si Bench, from Dindo de la Rita, aka Dudin. Salamat, happy kayo. Yes, nanalo ka po. O, punta ka dito, ha, to claim your prize. Worth it ang pagpaminaw sa Heart FM. Tagang salamat. Hi also sa mga sweethearts natin na nag-message doon sa ating comment or sa ating Facebook post, na comment sa ating Facebook post. Let's hear it from Tom Jell Miles. For me, mas pipiliin ang mahalin ako ng tama. Same sentiments from Lizelle Haina Dikdikin. Mahalin ang tama po. Leila Naluan Ras naman. Good morning. Mayang buntag. Sige, pag-uusapan natin. And can you tell me why? Bakit nga ba? Bakit ba gusto nyo yung mahalin ng tama? Diba? Bakit hindi yung siksikliglig umaapaw sobra-sobra over-over? Sige. 0917-1579-927 0961-8924-927 Our Facebook page for you to follow, like, and share, and comment on Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City 9:33.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 1031 and Rosel Nava, one of the divas talaga nung 90s dahil mahal na mahal kita. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz hanggang alas 11. You know that the particular time of the day is for you to relax para sa mga love songs that we will be playing dito sa Music from the Heart. Di ba, lagi ka nakatutok, ano? Hala, madami nakaka-relate din sa ating question of the heart. Mas pipiliin mo bang mahalin ng sobra o mahalin ng tama? Siguro ang daming factors bakit tama o sobra ang pipiliin ninyo. No, based on experiences, no. Let's hear some. We got Ate Karen Torres. Ako mahalin lang ng tama. Kaya lisod og sobra nga pagmahal. Kaya og naay tendency mag-away, magbulag, sakit kayo sa heart nga sa sobra nimo kamahal, mura ka gibundakan sa kalibutan kay sobra man nimo pagmahal. Mao sakto-sakto lang nga pagmahal, walang labis, walang kulang. O diba? Thank you, Ate Karen. O, saya. Na-meet ka namin kahapon. Thank you ulit sa Suman, ha. Galba na agay to all listeners and members of my Pacard. Malin lang ng tama because a little of everything too much is dangerous. Thank you. Yeah, sobra is somehow may disadvantage at advantage din yan. Yung mahalin ka ng tama, yung nasa, alam mo yun, just the right love. Yung hindi din siya super nakakasakal. Yung tama lang, just the right, no? Just the right amount of love. Tapos, tamang pagmamahal. Ibig sabihin, yung nasa tama lang. Kasi kung sobra din, diba, medyo nakakasakal din yan. Pag sobrang pagmamahal, nawala ka na sa sarili mo. Diba? 10:32, let's hear some updates sa ating Higalay Festival 2026. Ala, higalaay na talaga. I can feel it. I can feel the vibes. Eto na mga sweethearts, mamaya na po gaganapin ha yung ating Higalaay Street Dancing Competition.

0: After at 6 p.m. So again, may mga street na sarado din ngayon, ha? Kaya ready-ready na kayo sa mga lalahok mamaya. Medyo galandong na din ang ating weather. Sana-sana hindi ito babagsak sa pag-ulan. At we got some weather updates as well. As of now, we got 24 degrees ang ating weather. At aakyat yan hanggang 33 degrees. Mamayang hapon siguro. Ha, so that's the forecast. Meaning, may or may not happen yung ating weather. Pero as for forecast, yan ang ating mararamdaman. Posible, posible. At bukas, yung ating Civic Military Parade. Oh, starting dyan sa Mayor Delta Circle. Hanggang, ano yan, magsa-start tayo ng alas 5:30 ng umaga. Lahat ng mga contingents nandiyan. So, mag-enjoy tayo. At pagkahapon naman, alas 5 ng hapon, Heart FM, Chana Saya, with your favorite local bands and performers, at ang inyong Heart FM staff and crew will be there. Kaya magkita-kita tayo lahat ng mga DJs, andyan po kami. So magkakasayaan tayo, ha? Alas 5 yan. Chance Merion de Oro Boulevard. Yung nasa middle stage nila, nandiyan. O, entrance dyan sa may Burgos Montalban, ha? Magkita-kita tayo dyan bukas. Well, we'll be keeping you more updated sa mga magaganap mamaya sa street dancing competition and more. Kaya antabay lang kayo. 10:35, magbabalik ako. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukinon 10:48 At a time check is brought to us by Playtime Entertainment Born for Happiness si George po ay yung mga kasama hanggang alas 11 ng umaga agay relax relax lang humana ng hinlo ha? Nakahugas na ng plato check ng laba na check. Oh, kaya deserve mo mag-relax. And if you are still doing some chores out there sa opisina o sa negosyo, sa establishments ninyo, let me be your background para smooth ang ating umaga. Diba? Diba? Diba? Ito ba tingin ko lang, 5053. Shout out kay Jobo Efren. O sige, Wayne Bilyona. O, send your address at saka yung contact number mo and complete name para makasali sa ating The Price is Rise Overload. Okay? Got it? Got it, got it, got it. Okay, I'll be waiting. 5460. Pa-request ng song. Ah, sige, sige. I'll try to play that, ha? Sige, sige. 5574. Hi to Mommy Amy Balumadres at sa lahat ng mga sweethearts natin sa Barangay Kamamanan. Sina Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Samuel Mosquida, Maynard, Tismo, kay Mami Marilyn Gonzalez. Oh, napapasali na si Mami, Lorna Vismanos, Lilia Susuko, and BBQ Family. Dagang salamat po sa inyong pakikinig. Eto si Igig, my thoughts sa ating question of the heart. Mahalin ng sobra o mahalin ng tama? Mahalin ng tama dahil one single mistake could potentially ruin a relationship with the lover or friend. Also, my disadvantages kapag sobra ang pagmamahal as what you mentioned. Kapag sobra ang pagmamahal, may malaking implikasyon sa pagtiwala at baka may tendency na mag-aaway ang magkarelasyon. Shout out kang HPG Jerry ng Blackhawk Taxi. Gikan sa mga sweethearts natin dyan sa City of Papel Republic at sa Yin, sa GBA, sa Burberry, sa Avid, sa Jeg, kay Guchella, Diamond Hen, kay Ma'am Ermelita Quarteros, Laparan Flower Shop, Glamota o Marbeast School and Office Supplies Training dyan sa may Balingasag. Pa-request na yung cook song. O sige mamaya ha, try ko ha. Subukan ko. Hi to Mami Marilyn. Sabi ni Mami Marilyn, good morning. Lovely morning, my sweetie Gem. Shout out sa kanyang mga kasamahan sa MCH Angels na nakikinig ngayon. Hi to Doktora Norma Romarate, Josephine Guinyares, Lota Alsola, Carrie, Junaide, Perlita Elmidor, Elda Blanco, Laden Valdueza, Nida Soriano, Loida Lamparero, at si Dita Sagrado from Joy Gonzalez. Thank you, Mami. Maraming salamat sa iyo. Mwah, mwah. Oh, thank you so much, Mami. It is now 10:50 on the clock. Biyaya time, biyaya time. The Price is Rise. Overload na. Ikot, ikot, ikot. Let's go, Roleta. Para makapili na tayo ng winner. Uy, may entry ka ba? Ala, sige. Abang-abang, baka ikaw nang susunod sa mga walang entries, ha? O, basta. Name, contact number, and address. Ready for that. At sa aking pag-ikot ngayong umaga. Uy, napatigil tayo. Sa Barangay Puntod. Na malapit na mag-fiesta. Diba? O, mag-fiesta din to, eh. Ang aking nabunot sa ating Dropbox mula sa Barangay Puntod. Ang kanyang address ay Block 4, Barangay Puntod. And congratulations, Sheila Jane Gumapak. Sheila Jane Gumapak ng Barangay Puntod, Block 4. Come on over, takbo na dito sa ating stasyon sa 5th floor, FICO Admin Building. O, sa may Vamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. We got a signage right there, kaya hindi po kayo mawawala. Nasa 5th floor po kami, ha? Do not forget to bring your IDs with you. Palihog, palihog. Okay? Para, smooth ang inyong pag-claim. And 14 days ang ating claiming period. Ang ating claiming hours, 8 a.m. to 5 p.m. Office hours at office days, Mondays to Fridays. Okay? Ayan na, saan namin kayo. At ang ating The Prizes Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Final set na sa Music from the Heart. Kaya naman tumutok ka lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. We got two more minutes bago mag-alas 11. Ayan, mahal na mahal na mahal kita, sobra pa. Minsan ay nako, hindi na nagiging tama din. Kapag sobra magmahal, minsan hindi na nagiging tama. Pero that's a lesson for us to know that loving someone is not just being the love itself. There are things to be considered. Kung tama na ba ito? Baka nasasakal na yung tao. Hindi natin alam. Siyempre, hindi magsasalita yan. But you have to assess, ha? George, I'll be wrapping up the show. Pero bago ako mag-wrap up ng show, ano, may nagtanong kasi dito. Sabi niya, George, ano ba yung mga dadaanan ng buka sa ating civic military parade? O para yung mga temporary route daw nila, para ano daw, makaready din sila. Yan, bukas. O kasi 5:30 magsisimula yung ating civic military parade. And that starts at Rodota Circle, dyan po sa may A. Velez Street, hanggang CM Recto, papuntang Limketkay po yan. Yun po yung ruta ng ating civic military parade bukas. 0597, I hope I got that answered. And if you have any clarifications or questions, feel free to message us sa ating Facebook page. We could give more information po sa inyo or check on our page as well, kasi nagbibigay po kami ng update doon, ha? Lahat ng mga bagay tungkol sa Eagle Eye Festival, we got it there. Okay? Hi, kay 9400 Sir Urbano Olinan, dyan sa may Puntod. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At dagang salamat itong mga messages natin sa ating Facebook. O, Facebook Messenger, sige. Ito si Elizabeth Dagimol Magsalay, mahalin ng tama. Madel de la Vega, mahalin ng tama. Madin lang ng tama yung nakikita ko talagang sagot dito. Also, Melissa Robete, yung tama lang para sa akin, I realize na kapag mayroon akong kailangan, hindi may bigay sa kanya, away na naman, kumbaga spoil na. Kaya wag sobra. Alright. Si Ate Carlota Alsola naman, yung tama lang kasi kung sobra, baka maging spoiled brat. Pareho ka. Hello, maayong buntag. Thank you po, sabi niya Pretty George. Ay, shout out to MCH Angels from Dota of Nazareth. Dagang salamat mga sweetheart. So catch me later, dear heart, alauna hanggang alas tres po, ha. Mga love songs ulit tayo. Oh, tapos blessings ulit, mamimigay din ako doon. But now you'll be with Harvey Stone para sa Heartbeats, alas 11 hanggang alauna. Antabayanan si Harvey. And this has been George. Thank you po sa inyong pag-join sa akin. And we got Okaraga with the Why Sukod. Malapit na mag-concert ito, September 6. Padayon sa Pagpaminaw sa Heart FM. For more information about the concert, alam niyo na, manatiling nakatutok sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Saka kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Pitong barangay contingents ang magtatagi sa Sigalay Festival 2026 Street Dancing Competition and Grand Showdown ngayong August 26 sa Cagayan de Oro City. Kabilang sa mga kalahok ang Barangay Bulua, Barangay 17, Barangay Idensolihon, Barangay Carmen, Barangay Agusan, Barangay Bugo at Barangay Makabalan. Alas 3 ng hapon, magsisimula ang street dancing competition sa Limkitkay Center bago tumuloy sa CM Recto Avenue at Gales Street. Susundan naman ito ng Grand Showdown na gaganapin sa Palais Sports Center alas 6 ng gabi. Inaasahang magpapakita ang bawat contingents ng kani-kanilang talento, choreography at malikhaing pagtatanghal bilang bahagi ng selebrasyon ng Higalaay Festival 2026. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Buginoin. Make it 11 minutes after 12 o'clock, ha? Final hour na po ng ating programang Heartbeats. Siyempre, Wednesday na Wednesday po ngayong araw na to, sweethearts. And, oy, mamaya na po yung, yung street dancing, ha? At saka, ano ba yung mga update pa natin? Kaya abangan nyo, maya-maya, mag-update tayo, ha? Anyway, soundtrack brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Happy, happy listening. At saka, oy, Uncle for na happy happy fiesta na daw sa kanila, ha. Happy happy fiesta call. And of course, batiin natin ang ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan, ha. Nag-lunch na ba ang tanan? Ay, kay Roxanne Maja, Lorimer Sakala, kay Wilma Osorno, and of course, ang ating BBQ family. Mga customers nila ngayon na takam sa masasarap nilang luto, ha. Happy happy listening din kay Lola Amy. And of course, Balu Madres family. Mayor Miles, mayong udo sa imo, kay Mama Hassie. Oh, for sure, tulog pa yon ngayon. Happy, happy birthday din kay Ma'am Joji Lagamon. And that's coming from your Bloomingdale Zumba family. And of course, coming from Ate Carla, ha. Oh. At saka, salamat kayo. Belated happy birthday din daw. Thank you, Ate Carla. And happy, happy listening din, ha. At saka, happy 31st wedding anniversary to Ban Rosulinan of B&R Store. Diyan po sa may Block 2, Buara Puntod, Cagayan de Oro City. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka ang ating mga Kabanday Boys sa Kabanday Machine Shop. Shoutout po sa inyong lahat, ha. Mayong-mayong pagpaminaw sa inyo, ha. 12:13 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 12:46 ang oras natin, sweethearts. And final break na po tayo sa ating programang Heartbeats. Patiin natin ng happy, happy listening mayong pagpaniud to sa lahat ng miyembro ng Gales family. Maraming maraming salamat, Sir Nicolas, at also kay Mommy Elaine. O, sa gracia na na-share nyo kahapon, ha? At saka belated happy wedding anniversary po sa inyong lahat. Sa inyong dalawa pala. Okay, yung mga kasabayan niya. Nag-celebrate ng anniversary ngayon, di ba? Sana tatagal pa yung relasyon, di ba? Singtatag ng poste ng bahay. Grabe naman. Happy, happy listening din sa ating mga birthday celebrants. At saka batiin natin, ha, yung ating mga sweethearts dyan sa may Regency. Yung Shrimp Ellie. Oh, happy, happy listening sa imo kay Ma'am Rose Baranda. Kay Janice Moralde ng John Dorf Baraupol. I think kay Joseph Hernandez ng Chokes to Go Tumasako. Happy, happy listening sa inyo, ha. Scarlett Nicole Itiri dyan po sa may Patag. At saka Pearl Travelers. Happy, happy listening sa inyo. Sir Joven Raagas, ha, ng Barangay Bunbot. Yan yung palaging naka-Heart FM. Maraming maraming salamat. Naka yung asawa din niya, shoutout sa imo, sir, ha. Anyway, oras natin, sweetheart. Anong oras na ba? We've got 48 minutes after 12 o'clock. Of course, share na tayo sa ating biyaya. Ito na po ang ating The Price is Rise Overload. Ito na. Paikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweethearts na mananalo ng bigas at grocery items. Napaikot. Dito tayo huminto sa may Barangay Gusa. Bunot na tayo dito, ha? Winner from Barangay Gusa. Congratulations kay Lori Del Tukbo. Lori Del Tukbo ng Barangay Gusa. Congratulations to you. Winner ka po ng bigas at grocery items. At saka yung winner natin kanina, ha? O, mga winners natin kanina. Si Sheila Jane Gumapak ng Barangay Puntod, Block 4. Dindo De La Rita ng Barangay Carmen sa may Zone 12. At Fermin Kababat ng Barangay Makabalan. Sweethearts, paalala lang po, ha, huwag niyong kalimutang dalhin ng inyong ID at pumunta lamang dito sa aming stasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamensa Boulevard, Ilaya, Carmen. Tapad lang mi sa West City Central School. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:49 ang oras natin, sweethearts. Enjoy lang sa inyong mga kinakain dyan, ha. Maglalunch na din ako ngayon. Of course, magbabalik pa ako with more music. Oh, hanggang alauna lang po tayo, ha. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Labihan na ba ka busy sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka busy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandom? Doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 3 minutes to go before hitting 1 o'clock. Standby na si George ng susunod para po sa inyong mga paboritong love songs sa programang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 129 ang ating oras, mga sweethearts. And that was the Commodores with Three Times a Lady. Kung ikaw babae naman talaga, sarap pakinggan. Masarap talaga pakinggan, no? Kapag sinabihan ng ganyan. Anyways, mga sweethearts, experience a new star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Umuulan-ulan na sa ilang parte dito sa syudad. O siya, Sir Efren Wayan, salamat sa update, ha? Sabi niya, George, umuulan na. Nag-ulan na. Maing hapon di ha, Sir Efren at ang Wayan family. And speaking of greetings, I'd like to greet the following people dahil nakikinig sila ngayon. Dagang salamat sa pagpaminaw dyan sa may Pag-asa Pawn Shop Kauswagan. Bati natin sila Matias Testa and Mark Abao. Dagang salamat, ha. O, ipinasa lang din to sa akin. Magandang, magandang hapon. Let's hear some thoughts sa ating text line. Lady M, good noon, George. Papauwi na ako karon. Katatapos ko lang mag-dialysis. Thank you, ate. Pahag ko, ate Lady M. Ingat-ingat, ha. Praying for you always. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan ang ating mga text lines. You better save that number para, you know, makatext kayo dito every day. At Facebook page, online ka? May data? O sige. Pa-follow, like, and share. Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. And message, of course, sa inyo mga shoutouts and requests. It is 1:31. Magbabalik syempre si George. Kaya naman kapit ka lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub. For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higal Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub. Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM,
6: iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 145. And I Won't Hold You Back by Toto. That song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Make sure you're healthy, sweethearts. Maraming pang events sa Higalay Festival. Mag-a-attend ka pa ng street dancing mamaya. Bukas may civic military parade. Manunood ka pa sa Rio de Oro Boulevard. Oh, alas 5 bukas ng hapon para sa Heart FM Chadasaya. Well, I'm reminding you of that. You're glued, you're stuck with me. This is George. Hanggang alas 3. And dear heart, ang sumasa inyo ngayon. Hi 5460. George, pwede ko mag-request ng isang song? Oh, sige. I'll try to play that, ha? Oh, si Alexander pala ito. Ah, si Altans mula sa Zone 3, Kugman. Thank you so much sa inyong pakikinig. We have a message here from, kilala ko to, si Igig. Sabi niya, add up ko sa kong answer sa question of the heart kanina, ha? Ang pagmamahal ng tama ay sapat dahil kinakailangang may tiwala at respeto sa isa't isa, pati ang suporta ng ating mga magulang sa ating mahalagang pagdidesisyon sa buhay kapag nagsimula o kapag magsimula tayo sa ating pamilya. Hindi madali ito dahil just like ang pagmamahal ng sobra, may challenges like financial support, mental development, and courage to love. Oy, dagang salamat, Igig. Shoutout sa inyo dyan, ha? Sa CDO Papel Republic. Sa lahat ng mga establishments na nakabukas ngayon and nakabackround po si Heart FM. Magandang hapon. Let me know. Sige, baka may gusto kayong i-shoutout yung inyong mga workmates. Friendship, oh, baka naman si boss, gusto mong shoutout. Mm-hmm. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Everyday ko binabanggit yan. Pa-follow, like, and share. Please. Please, bye. And thank you. I'll be back. I'm off for a very quick break. But you guys, stick with me dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Big Show.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon Island in the stream by Kenny Rogers and the late Dolly Parton. Rest in power, Miss Dolly Parton. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Madami talaga nag-mourn sa kanyang pagkamatay. Kanina lang ibinalita eh. Rest in peace po. Anyways, we're up till 3. Mga sweethearts, eto na, basa muna si George sa inyong mensahe. Hi to 8158, shout out sa Bahar family sa Block 2 Puntod. Salamat. Dagang salamat po ha. Namiss ko kayo. Nakalimutan ko tuloy. Oh, si ate. Ayun, laging pumupunta dito. Ayan, maraming salamat ha. Long time no see. At eto naman, sabi ni 5460. Ma'am George, karamihan ng taong umiibig ay bulag at bingi sa tama at mali. Dahil ang pag-ibig daw ay tula ng isang or tulad ng isang ligaw na bala, hindi mo alam na tinatamaan ka pala. Para ka din si June Rose ng JL Flower Shop. Hi Altan, sa daghang salamat. Sweethearts, let me just share some few updates sa ating Higala Eye Festival 2026. Eto na, merong mangyayari dyan ha. Ano ba yung mangyayari, George? Street dancing competition, and that will be live sa Cagayan de Oro City Information Facebook page. Punta kayo doon kung hindi kayo makapunta through physical, ano, di ba? So you can watch the live live feed ng street dancing. Inaabangan talaga to. Ayan, we got 7 barangay ang makikilahok. And bukas, para naman sa Civic Military Parade, magsisimula yan ng alas 4 ng madaling araw. And the cash prizes will start up until 5,000 to 100,000 pesos. Ha? Yung best band major will receive 5,000 pesos and the majorette as well plus trophy. Best in costume, 10,000 pesos plus trophy. Top 5 bands, 10,000 each. At the third prize, 50,000 pesos plus trophy plus dummy check. And second prize, 75,000 pesos plus trophy and a dummy check. Also the first prize, 100,000 pesos plus trophy plus dummy check. Grabe, ang dami. Ang daming pa-premyo. Bukas, suportahan natin ang ating mga, ano ha, yung ating mga, tawag nun, mga participants. At ngayon, for sure, mamaya mag-enjoy tayo. 6 p.m. will be the final or the grand showdown dyan po sa May Pilay Sports Complex sa ating street dancing competition. Wala pong ano ha, hindi po off ang signal, walang naka-jam. So you can update, give updates, whatever is happening. Kung kayo man ay nandod, nakapanood, picture-picture document. At huwag magdala ng ipinagbabawal, okay? For the safety ng lahat. Mamaya, mamimigay pa ako ng biyaya and more love songs. Hey, you stick with me. Dito lang, syempre, dito lang yun sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Higalaay Festival na! At parte ng bonggang celebration na ito ang ating Heart FM. Hatid namin sa inyo ang Heart FM. Sada saya!
2: Heart FM! Sada saya!
1: Babaha ng tugtugan, tawanan at mga papremyo kasama ang mga magagaling na banda ng Cagayan de Oro, Brandy Belly, Nuza, New Lines, Ground Zero at Tore. May special performance pa ang tawag ng tanghalan Resbacker na si Raymond Mahusay.
2: Heart FM! Sada saya!
1: Kaya tara na at makisaya sa bisperas ng pista. Heart FM. Sada saya. August 27, 6 p.m. sa Higalaay Festival Market, Rio de Oro Boulevard. Kita kits, mga sweethearts.
3: Heart FM Chada Saya is also brought to you by Nature Spring, Honey and Joe's Food Hub, and Ophelia's Catering.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nanganganib pa pektuhan ng matinding tagtuyot ang tinatayang 72,000 ektarya ng mga sakahan sa Northern Mindanao ayon sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture, DA. Upang mabawasan ang epekto nito sa produksyon ng pagkain, isinusulong ng DA-10 ang pagpapatas ng productivity sa mga lugar na hindi gaanong lantad sa epekto ng tagtuyot. Ayon kay DA-10 Regional Director Apollo Pacamalan, mahalagang bahagi ng pangmatagalang hakbang ang pagpapanatili ng magandang kondisyon ng lupa. Upang maging mas produktibo ang mga sakahan, inirekomenda rin ang pagsasagawa ng soil testing para matukoy ang acidity level ng lupa at matiyak ang angkop na intervention para sa mga pananim. Para naman sa lugar na mataas ang panganib ng tagtuyot, hinihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng short-term crops upang mabawasan ang posibilidad ng pagkabigo ng ani. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 32.7 Hard FM, cagando ore seri 33.7 Hard FM, you know. Hey, oh yeah, we got 16 down 3 o'clock. That's Taylor Swift with Open Line. That song was brought to you by Shopee. Enjoy shooting data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Kumusta po kayo lahat, mga sweethearts? Medyo mangulimlim ang ating paligid. No wonder why. Oh, kasi nag-ambon-ambon. Kanina pa yan eh. Kanina nga, yung ambon kanina, medyo maliwanag eh. Ngayon, yung ambon ngayon, ewan ko lang kung huminto na. Pero kanina, nag-ambon-ambon talaga. It's a drizzling. Wednesday afternoon, daw nagda-drizzle sa labas. Hindi naman ibig sabihin na magbabago ang ating mga ginagawa. Di ba, lalo-lalo yung mga nagtatrabaho. Well, uy nga pala, no, paalala sa mga nagtatrabaho, lalo-lalo yung mga outdoor ang trabaho. Talking about those drivers, ng mga motor, pati naman kaya nasa mga construction, basta nakabilad sa initan, ay huwag magpapaulan, ha? Kanina, matindi yung init natin mula alas 10 umaga hanggang bago mag-ambon-ambon ng mga alauna. Ah, mahirap na, ha? Yan ang mga nagiging resulta ng sakit, eh. Diba? Kaya nagiging, ang tawag dito, pinagmumulan ng pagkakasakit. Yung mga ganyang panahon pabago-bago. Alright, anyway. Alright, so ito na. Magsasama-sama tayo hanggang alas 5 na nga po sa ating mga favorite music. Oh, Jason Steele, ang inyong kapiling, ha? Oh, ano man ang inyong plano? Ano man ang inyong mga balak? Sige na, patapos na naman halos ang ating Miyerkules. Ganon, kabilis sa pagpapalit ng araw. Diba? Sayo kayo ganiha. Tapos ngayon, hapon na naman. Okay. Text mo naman ako, mga may load ka. 0961-8924-927. Otro ha? Na 0961-8924-927 para sa inyong mga shoutouts. Sige, para sa inyong mga songs. Ako ng blah dyan. Alright? 18 down, 3 o'clock. Pause for a break here. Magpapalik tayo with more. Magandang hapon po, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
3: Data query.
2: Sarado mong data
3: sa Shopee.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, time right now, we get 30 down 3 o'clock. Nasaan yung mga papel ko dito? Nakawala yung mga papel ko dito. Nasaan na ba yun? Anyway, that's namumula. So, from Baggy. Magandang hapon muna ha. Sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga nakatutok sa atin. Ayun! O, yung isa pa to. Magandang hapon muna. Good afternoon. Happy 31st wedding anniversary to Bon and Rose Olinan. At talaga ba? Ng BNR Store, Blanc Tobuara, Puntod. May kainan dyan. Happy 31st wedding anniversary sa inyo ha. At sana'y maraming anibersaryo pa ang dumating. At sana'y maraming pang mapakain ng mga bisita. Maraming years pa ang inyong maging pagsasama. Sabi niya, until forever yan. Talaga naman, oh. Maraming salamat, ha? Kasi naman, isinasama niyo ang Hard FM sa inyong mga special celebrations. Alam na, wala dito yung isa. Anyway, sige, magandang hapon muna. Shoutout din natin. Greetings daw sa kanyang sis Guapa. Marilo Inso at sa Tara Namino Garon. Maraming salamat po sa inyo. May hapon, Miriam Acera here, nakapisnon ka uswagan. Shoutout naman dyan, listening si Papa George at saka si Kian ha. Also to Mercy Canizares ng Buara Bayabas. Salamat, dagang salamat sa inyong pagpamino. Abangan nyo mamaya yung ating winner ng bugas at groceries ha. Ibigay ko na po yan sa inyo. Mayamaya ng konti na. Better check your watches. We got 31 minutes down, 3 o'clock. Time to grant you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Padayon sa magpamina. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Pokidon. Hey, we got 42 minutes after 3 o'clock. Tajik brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go. Sa sulit, 27 pesos SRP lang. That's Jenny for you with the mantra.
1: Pretty,
0: pretty, pretty.
1: This that pretty girl,
0: man, to
1: the step
0: flank. Magandang hapon muna. Ay, Tatay Nicolas, maraming salamat po, ha. Merienda na dyan. Si Tatay Nicolas, Mami Elaine, si Tita Lilil, at the rest of the family there. Galas family, thank you so much for always listening. Ang Gospel and Palms Hardware. Magandang hapon sa inyo. Ganito sa may Grace Win Hardware. Advance happy fiesta sa inyo, tsaka abang-abang lang kami sa inyong handaan.
2: Eh, ganun ba? Taga-Carmen din kayo, ha? Taga-tsaka CDO din kayo, ah.
0: May iba naman. Kami naman imbitahin nyo. Diba? Ay, meron kaming ano, meron kaming piyestang handog. Oh, para po sa inyo. Ikalaay na handog. Oh, para po sa inyo. Bukas yan, ha? Sa may Rio de Oro Boulevard. Magkita-kits tayo lahat doon, mga sweethearts. Nako! Alas 5 ng hapon, magsisimula na po ang talaga namang umaatigabong saya. Oh, dyan po yan sa may Boulevard. Kapunta tayo lahat. Sugod na tayo lahat doon. Babahan ng mga papremyo, babahan ng entertainment, babasta, babahan ng saya. Yan po ang ating Hard FM, Tsada Saya. Ay, talaga, napakarami na pong mga nagsasabing pupunta sila. At alam nyo naman ang Hard FM pag nag-i-event, di ba? Talagang paldo. Di ba, no? Mga taga-Kabanday Machine Shop, maraming salamat. Mga taga-Taguloan, labi na kina-Jukong, kina-Jentro, kina-Jusin, kina-Dodong, kay Marlon at saka kay Yuri, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maganda naman ang inyong mga afternoon. We get 43 down 3 o'clock. Commercial break muna tayo sa England. Magbabalik pa po si Jason Steele with more. Standby lamang mga sweethearts. Padain sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ng radyo, ng hardcore.
3: Hard 92.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: 92.700 FM again, the other city, 93.700 FM. Mungkin on, we get 14 minutes down, 4 o'clock. Isang maulan. Ayay, dulom na dyan kayo ang Tibong City, o bay. Grabe ang ulan, bay. Nibuntang na talaga ang ulan. Nako po. Sige, ubusin mo na yung ulan ngayon. O, para bukas, wala na. Diba? O, yeah, syempre naman, sa lahat po ng mga sweethearts natin, sa second hour na rin natin ng ating programa, eh, dito na natin ibubunutan yung ating mga winner pa. O, yung winner pa natin ng bugas at saka groceries. O, yung mga lalabas sa bahay, mag-a-out, nako po, mababasa po kayo. Lumakas ang ulan. Nagkaroon na tayo ng ulan, finally, ano? Oh. Baka kasi ngayon ay init na ating nararamdaman. Nako po. Dahil umulan na, magsilabasa ng mga cute at magaganda. Sabi daw nila para dumami. May kasabihan kami ganyan eh. Kapag umuulan, ay dapat na maglabasan ang mga cute at mga magaganda at gwapo. Yung iba, wag mo nang lalabas ha. Para daw dumami, parang gremlins, di ba? Kapag nababasa, dumadami. Sige, maligo na sa ulan. Ay, sarap na, no? Pero, ano ha? Huwag masyadong magbabad, ha? Na-miss natin yung ulan, oo, alam natin yon. Pero alam din naman natin na may sakit na kasama yan kapag gagaling sa init, tapos biglang, magbababad naman tayo sa tubig ulan. Anyway, maganda ang hapon muna. Shoutout natin lahat ng mga drivers natin. Ako, isa lang ang ibig sabihin kapag umulan din. Nako, traffic din ang resulta niya, no? Magkakaroon na naman ng mga build-up sa ating mga kakalsadahan. Kasi hindi naman biro yung ulan. Medyo malakas din talaga. Tapos malakas din yung hangin. I've been observing yung ating ulan na nararanasan a while ago. Well, anyway, sige, pwede pa rin kayo mag-text. Ano bang sitwasyon dyan sa inyong lugar? I-text nyo naman ako. 0961-8924-927. At 0961-8924-927. We got 6-10 minutes down, 4 o'clock. Times are brought to you by Playtime Entertainment. Porn for happiness. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, stand by.
1: This is Heart 92.7.
2: Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub. For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higal Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub. Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Higala Eye Festival na. At parte ng bonggang celebration na ito, ang ating Heart FM. Hatid namin sa inyo ang Heart FM. Sada saya.
6: Heart FM. Sada saya.
2: Babaha ng tugtugan, tawanan, at mga papremyo. Kasama ang mga magagaling na banda ng Cagayan de Oro, Brandy Belly, Nusa, New Lines, Ground Zero, at Tore. May special performance pa ang tawag ng tanghalan Resbacker na si Raymond Mahusay.
6: Heart FM, sada saya.
2: Kaya tara na at makisaya sa bisperas ng pista. Heart FM, sada saya. August 27, 6 p.m. sa Higala Eye Festival Market, Rio de Oro Boulevard. Kita kits, mga sweethearts.
0: And Heart FM, sada saya is also brought to you by Nature Spring, Honey and Joseph Food Hub, and Ophelia's Catering Services.
7: Can you feel my heart?
8: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM का गया दिया और सिरी 93.7 Thunder FM की नॉन ए सेलोस सेलोस 29 minutes after 4 o'clock. Oh, by the way, Sellos from Vowel of the Orbit. The answer was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Isang magandang hapon muna. Sabi niya, narinig ko po kasi yung pangalan ko po. Ano pong pangalan niyo po? Ito muna. Ay, mag-re-announce muna ako ng mga pangalan ano, para marinig. Para marinig po ulit. Okay, eto na. Yung mga pangalan po ng mga nanalo ng Bigas at Groceries, ha. Narinig daw niya yung pangalan niya. Eto yung mga nanalo, ha. Alan Bahar ng Puntod Block 2. Alan Bahar ng Barangay Puntod Block 2. Congratulations sa kadaugag Bigas at Groceries. Ganun din si Lori Del Tukmo ng Gusa. Congratulations, Lori Del Tukmo. Sheila Jane Gumapak ng Block 4 Puntod. Sheila Jane Gumapak ng Block 4 Puntod. Dingdo de la Rita ng Zone 12 Carmen. Dingdo de la Rita ng Zone 12 Carmen. Congratulations. Ganun din si Fermin Kababat. Fermin Kababat ng Makabalan. Congratulations sa kadaugsad ka og Bugas at Groceries. Isama na natin yung mga nanalo pa. Ito pa po yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng Bugas at Groceries. Oh. Si Rosalie Damit ng Manggahan Street. Rosalie Damit ng Manggahan Street, Balulang. Patricia Bentusal ng Purok 1, Taguanao, Barangay Indahag. Charles Lanera ng Gofetco Taxi. Ulitin natin yan, ha. Charles Lanera ng Gofetco Taxi. Congratulations. Ganun din si Lizelle Dikdikin ng Zone 1 Bulwa. Lizelle Dikdikin ng Zone 1 Bulwa. Joel Asilan ng Zone 2 Bayabas. That's si Joel Asilan ng Zone 2 Bayabas at Christian Lapis ng Barangay Patag. Yan po yung mga winners natin ng Bugas at ng Groceries. Hindi namin makontak yung ating mga HBGs. Mukha na iipit din sila sa malakas na pag-ulan. So my guess, mamaya na lang tayo kumuha ng update sa kanila. Kasi medyo nahihirapan tayong i-contact sila. Alright? 31 minutes. Andiyan na? Nakontak mo? O yan, meron na pala. Dali lamang, ha? Eto na, maghihingi tayo ng update. Mahingil po sa kalagayan ng ating mga kakalasadahan ngayong malakas ang ulan.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, kumusta dyan sa area mo? Malakas ba ulan dyan?
2: Malakas at sobrang traffic ngayon, Jason Stell.
0: Saan lugar?
2: Dito kami nag-divert ni, kasi may pasahero ako si Sir. Galing po kami ng Bulwa LTO. Tapos, dito kami dumaan sa may NHC Kauswagan. Sa NHC, Jason, wala pa naman ngayong mahaba na tubig sa NHA. Normal pa yung daan dyan, madaanan pa. Hanggang nakarating kami dito sa NHA na phase 2. Diretso-diretso kami, Jason. Papunta kami ng diversion road ng Kauswagan. Dito na, Jason. Naipit na po kami ni Sir sa traffic. Kasi papunta po kami ni Sir ng Lapasan. Dito kami ngayon sa NHA pa, dito pa kami ngayon sa Kapiston, Kauswagan, na ipit ang traffic. Pero kanina, mga 20 minutes ago, nandyan po ako sa Limkitkay. Hindi na po ako kasi makapasok sa Limkitkay, Jason. Kasi na yung mga nag-street lancing dyan.

92.7 Hard FM ke Gehan Deor City, 93.7 Hard FM ke Ginoa. 3 minuto bago sumabit ang 5 o'clock. I guess that's about for me. Maraming salamat po. Tapos na yung programa ko, pero yung ulan, ang tanong, tapos na ba? O hindi pa masyado, ano? Ang Oven Sesame employees, gahulat o customers, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa Oven Sesame. Saan yan? Anong ano, pagkainan yan? Saan lugar yan? Turo nyo sa akin para mapasyalan natin minsan, di ba? Paalam na muna ako. I'll see you guys again to... No, on Thursday. Kasi bukas pala Civic Military Parade. So, busy tayo bukas eh. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. Enjoy ninyo ang araw ng Miyerkules. Natitira pa nito. Siyempre, hapon eh. Panayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Alas 5.30 ng umaga, sisimulan ang Civic Military Parade at Marching Band Competition sa Clan de Oro City sa August 27 dahil sa mataas na heat index. Ayon kay City Tourism and Cultural Affairs Officer Marky Halapadan, ang pag-adjust sa oras ng aktibidad ay batay sa rekomendasyon ng local school board at local heat board kasunod ng naitalang heat index na halos 40 Celsius. Nagdag pa niya na target nilang matapos ang parade at marching band competition bago mag-alas 10 ng umaga alinsunod sa health advisory na nagbabawal sa outdoor activities mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Binigyang prioridad sa naturang pagbabago ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng kalahok, lalo na ang pagsali sa parade at marching band competition. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kagay Anons, andam na baka? Catch the first major concert of Okaraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. Okaraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the Okaraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Okaraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
8: Saksi ang langit sa mga mata kong aligid ka.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM kagayan, di oras 93.7 Hot FM Bugidon, 7:14 ng oras natin, sweethearts. Magandang gabi po sa iyo. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok pa rin dito sa ating programa. Welcome po sa programang Heartlines. Magtawagan tayo ha, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Ano pang hinihintay mo? Tawag na po at makagreet. I-greet po ang inyong mga kaibigan live on air dito lang sa Heart FM.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa una man ioy?
4: Unsa una man ioy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 7:27 ang oras natin, sweethearts. At syempre, kayo nakatutok dito sa ating programang Heartlines. At meron na po tayong first caller on the line right now. Alright, tanungin natin. Hello, Heartlines! Good evening!
1: Good evening, sir!
0: Hi, good evening! Kisa ni Palihog?
1: Si Shella Jane Gumapak, sir, na taga Puntod.
0: Puntod? Oy, kumusta ka diha, Sheila Jane? Okay lang
1: okay
0: ba?
1: Sir.
0: Okay lang. Sige, go ahead, Sheila. Paki-greet mo na yung gusto mong batiin. Go ahead.
1: I greet lang na ako akong family nga gumapak o ako mga friends dayon ug akong mga igagaw nga taga kuan lagyo nga awitan.
0: Alright. Yun lang ba? Wala nang wala nang ibang babati diyan mga kasamahan mo?
1: Na kamo bati mo? Hindi daw siya, maulang doon sila.
0: Anyway, anong bang request mo, Sheila Jane?
1: Binibinig mo, pay Zach Tabugno.
0: Alright. Zach Tabugno.
1: Zach Tabugno.
0: Okay, play natin yan, ha? One last question. Ano ang radyo ng heart mo? Ano ang radyo ng heart mo?
1: RTFM.
0: All right, maraming salamat. Here's your request. Bye-bye.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Idza, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko sa EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw, bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Higala ay festival na, at parte ng bonggang celebration na ito ang ating Heart FM. Hatid namin sa inyo ang Heart FM. Sada saya.
0: Heart FM. Sada saya.
4: Babaha ng tugtugan, tawanan at mga papremyo kasama ang mga magagaling na banda ng Cagayan de Oro, Brandy Belly, Nuza, New Lines, Ground Zero at Tore. May special performance pa ang tawag ng tanghalan Resmacher na si Raymond Mahusay.
0: Heart FM. Sada saya.
4: Kaya tara na at makisaya sa bisperas ng pista. Heart FM. Sada saya. August 27, 6 p.m. sa Higalaay Festival Market, Rio de Oro Boulevard. Kita kids, mga sweethearts.
5: Heart FM Sada Saya is also brought to you by Nature Spring, Honey and Joe's Food Hub, and Ophelia's Catering Services.
0: Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: next week. Nako, maririnig na natin yung ating mga paboritong Christmas songs, di ba? Kumakaway na si Jose Marie Chan at saka nag-split na si Mariah Carey. Happy, happy listening sa inyo, diya po sa itong mga friends sa may barangay Puntod, ha? Oh, shout out kay Beth at syempre naman sa kanilang mga Sika drivers din na, ha, na naka Heart FM. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At batiin din natin ng happy, happy listening ang ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may Higalaay Festival Market, food market natin dyan, ha. Happy, happy listening po sa lahat. Especially yung ating mga, yun ang mga negosyante natin dyan, ha. Yung Honey Joe's Food House, shoutout po sa inyong lahat, ha, sa kanilang mga crew. For sure, naka-Heart FM sila ngayon, diba? At konting smile naman dyan para, diba, magdasok atong mga, ano ba yun, yung atong mga customers din, ha, right? Happy, happy listening din kay Rai. Dyan po sa may Santa Cruz Village, Zone 8, ha, sa Tisha Eatery. Mayong-mayong gabi, and may gabi ako no kay Mr. Rider. Hello, si Mr. Rider talaga, ha? Hanggang ngayon, misteryoso pa rin. At saka eto po, may pabati rin tayo galing po kay Kamulong panihapon daw, ha? Yung ating mga sweethearts dyan ngayon sa may Kamamanan. Shoutout sa inyo, ha, once again. Alright, oras natin 7:45. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 7:53 na po ng gabi. And syempre kasama niyo pa rin na Harvey Stone. And we have our second caller of the night. Eto na po, nasa linya natin. Hello, good evening.
1: Hi, may gabi.
0: Uy, may gabi. Kasi pangalan nato, sir?
1: Si PJ.
0: PJ. Saan ba tumatawag ngayon si PJ?
1: Nakapadiri
0: ka ron sa Taguluan. Sa Taguluan. Sa asa mo na sa Dapita sa Taguluan, sir?
1: Ari sa Kasinglot, sir.
0: Asa mo?
1: Patay Masin Shop.
0: Ah, okay. Anong pangalan?
1: PJ.
0: PJ. Oh, anyway, PJ, go ahead. Batiin mo na yung gusto mong batiin.
1: Ako din ginabati akong mga gagaw. Silang Jokol, silang Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, Oxiuri. Maguban akong mga gagaw.
0: Alright, mga pinsan mo pala sila. Ito yung mga Kabanday Boys, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Sino yung pinakagwapo nga?
1: Si Yuri.
0: Si Yuri! Gusto ko makita si Yuri ha, kung gaano ba siya kagwapo talaga ha. Anyway, PJ, ano ba yung request mo?
1: Mag-request nung ako gatong kanta nga, Imahe.
0: Oo.
1: Imahe, kipipes ni Yuri.
0: Alright, sure. Para yan kay Yuri ha. And eto po, one last question natin. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM. Radio ng heart mo.
0: Alright, maraming salamat. Bye-bye. Here's your request.

0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:11 ng oras natin, sweethearts. Maayong pagpanihapon sa mga kumakain ngayon dyan. Nako, dyan lang sa tabi-tabi ha, yung ating mga kain. Ay, hindi yun. Happy eating. Oh, happy eating din sa mga sweeters natin ngayon dyan sa may puntod ha. Medyo bibo na po daw ang puntod. Oh, nako, malapit na kasing fiesta din sa kanila ha. Happy listening sa inyo. And of course, batiin natin, nakikinig si Arabella ngayon ha. Batiin natin yung mga kasamahan niya sa swimming. Oh, galing pala sa swimming si Arabella. Happy listening po sa inyo ha. Sino bang kasama ni Arabella? Oh, bigyan na rin yung pangalan para just ma-shoutout natin ha. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bara Opol, dyan po sa may Jandorf. Nakikinig sa atin ngayon si Janice Moralde. Happy listening. At syempre naman dyan sa may Chooks to Go Tumasako si Joseph Fernandez. Good evening sa iyo mga Josie. And hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Shrimp Alley, dyan po sa may Regency Ipunan. Pareng Demsoy, mayong gabi dia Demsoy. Nakikinig si Demsoy ha. Bakit dito ngayon si Demsoy sa CDO ha? Demsoy, magparamdam ka. Oh, you still owe me one. Anyway, oras natin 8:13. More music sa aking pagbabalik. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
6: Saksi ang langit sa
7: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
8: Shout to the heart!
9: Can you feel my heart?
10: This is
11: 92.7.
12: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 8:24 ang oras natin, sweethearts. Eto na po yung third caller of the night natin. Tanungin natin yung pangalan, ha? Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Good evening. Kisa ni Palihog?
1: Si Mira Bahar.
0: Mira Bahar. Saan ba tumatawag ngayon si Mira?
1: Sa Black to Puntod.
0: Naku, kompleto talaga, ha? Ano ba yung nasa fifth floor ba kayo or second floor ng bahay niyo?
1: Third floor.
0: Sunod niyan, sport floor Japan. Anyway, Mira, go ahead. Batiin mo na yung gusto mong batiin.
1: Ay, may gabi sa ako mga silingan tanan din sa Black to Punto, dilabi na sa Tibuok Punto. O iba po sa mga kaparimpihan ako, ilabi na sa mga Labesti family, sa Nagi family, o sa mga Bahar family, o sa tanan na akong mga igagay.
0: Alright, yung partner mo, batiin mo.
1: Ay, hi guys, akong bana, nga naminaw sa inyong sound, nga naghigda-higda na.
0: Oh, wow! Tapad mo ron.
1: Oo, oh, nagtapad mo.
0: Ayay! Igang ba diha, bugnaw?
1: Bugnaw kayo.
0: Anyway, ano ba yung gusto mong i-play ko sa'yo?
1: Multo. By Cup of Joe.
0: Alright, sure, I'll play that for you, ha? Anyway, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ng heart ng FM ko.

0: Gala ay festival na! At parte ng bonggang celebration na ito ang ating Heart FM. Hatid namin sa inyo ang Heart FM. Sada saya!
1: Heart FM! Sada saya!
0: Babaha ng tugtugan, tawanan at mga papremyo kasama ang mga magagaling na banda ng Cagayan de Oro, Brandy Belly, Nuza, New Lines, Ground Zero at Tore. May special performance pa ang tawag ng tanghalan Resbacker na si Raymond Mahusay.
1: Heart FM! Sada saya!
0: Kaya tara na at makisaya sa bisperas ng Pista. Heart FM. Sada saya. August 27, 6 PM sa Higalaay Festival Market, Rio de Oro Boulevard. Kita kits, mga sweethearts.
2: Heart FM Chara Saya is also brought to you by Nature Spring, Honey and Joe's Food Hub, and Ophelia's Catering Services.

8:42 ang oras natin. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines. Of course, kasama niyo Harvey Stone. At final break na po tayo ha. Maya-maya lang. Tatanggap na rin tayo ng last caller natin ha. Kaya sa mga gustong bumati dyan, tawag na po kayo 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Ito yung paborito ni Demsoy ha. Dito pala si Demsoy last weekend. Nako, nagsaba si Demsoy. Anyway, happy listening once again kay Arabella and of course yung mga kasamahan niya sa Oro United Swimming Club, especially kay Coach Jigger.

0: Babalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang ko yung mga tao sa may magbebe. Ay, anak ka babay, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita agi may samong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Heart FM Time. It is now 10:32. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:35. This is Heart 92.7.
1: Higala ay festival na! At parte ng bonggang celebration na ito ang ating Heart FM. Hatid namin sa inyo ang Heart FM. Sada saya!
2: Heart FM! Sada saya!
1: Babaha ng tugtugan, tawanan at mga papremyo kasama ang mga magagaling na banda ng Cagayan de Oro, Brandy Belly, Nuza, New Lines, Ground Zero at Tore. May special performance pa ang tawag ng tanghalan restbacker na si Raymond Mahusay.
2: Heart FM! Sada saya!
1: Kaya tara na at makisaya sa bisperas ng pista. Heart FM. Sada saya. August 27, 6 PM sa Higalaay Festival Market, Rio de Oro Boulevard. Kita kids, mga sweethearts.
3: Heart FM Sada Saya is also brought to you by Nature Spring, Honey and Joe's Food Hub, and Ophelia's Catering Services.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Higala ay festival na! At parte ng bonggang celebration na ito, ang ating Heart FM. Hatid namin sa inyo ang Heart FM. Sada saya!
2: Heart FM! Sada saya!
1: Babaha ng tugtugan, tawanan, at mga papremyo kasama ang mga magagaling na banda ng Cagayan de Oro, Brandy Belly, Nuza, New Lines, Ground Zero, at Tore. May special performance pa ang tawag ng tanghalan Resbacker na si Raymond Mahusay.
2: Heart FM! Sada saya!
1: Kaya tara na at makisaya sa bisperas ng Pista, Heart FM, Sada Saya, August 27, 6 p.m. sa Higalaay Festival Market, Rio de Oro Boulevard. Kita kits, mga sweethearts!
3: Heart FM Sada Saya is also brought to you by Nature Spring, Honey and Joe's Food Hub, and Ophelia's Catering Services.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

Pagkas ng dahan sa takas ng bundok, nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang bala?

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga Lapasan, dili kumpleto ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:40.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
0: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.